저진지 니마리네 독감이 이거는 깽거 저진의지 니마드지 저진의자 신우도 친다 니마기스 쓸 거야 당스가 말거 친다 티다 마디지데나 마디비지 진지젠데 아 독감이 아모빠 멘체르르데지 사무 엄마가 친다 모빠데 아 심부 멘체르가 쓸 거야 당스가 아모빠라 멘체르니 그 막 말거 티다이나 아디 안 당스데나 아디비지 진지젠데 드니 오나 친다 아와이에 동아 팜시지는 되고가 데나 니 비회리 Tani yung na chile zina Chiyi tsuk chiye sumbu se se guka Nga yu tu chua chenpo rikir Ge chile zina yuandai rang zin jo pi jen rin Tui ni wari Uchi yi sumba she Sumba yana te chile zina Dungu sumba ria Kage chile zina Apa ka na ji tiki chile zunga Na ga waka li ich Chukhi khalung tang de tanga rama na Gang rin ga tsuk se tangwa Dala chile zina yung nang tun chong chong zika ni wuka Dungu yana chile zina Dela chuan shi chi hui tan ba 你问那其实呢川西顿锅巴这个呢那么这个你有个川西个会单板的是修人都比这么坚持俺龙个怎么呢不是坚持的这是成功花满呢坚持有个给你其实呢我们这个阿子过来今日的这俺龙个怎么呢不是坚持的是每当中呢站的样子是苦的些吧这不能意思没事的些些那了凶那是啊大娃让你呢是的都你这个呢给娃的 Taan, diga nangtun chishay kunari. O, tiyi chersunga da chirizina, ki tamche ke takib da chirizina, ngayi wulung, tachua chenbu gulug chungzi si. Ta, chiyiga hongchuk zuyunga chirizina waka simbu gulang da chomdunga si. Di mitse chirizina, jowu ramana ka hongchukun da yunga daytungi, chi pohu chirizina, rajuk, tangu chili da chirizina waka khita si. Da chirizina waka, tiga saitang ta si. Tamu ga ni cita shiri chersunga isi. Di tanga jisi tambi chirina, tamta, ta, chikungo gani tagi chirizina shetzi si. Tu shay nukwa shiwaan gus. Ta taqib ta apa kaana ta chimu ziray tiz na. Nyen barwi yugu naas. Ta ku taji tiz chiriz na. Nye shongli chiriz na waka ta maa bar tang ziga. Ti gu na ta maa chiriz na nyeru maa taa song ziz. Tayi ta chiriz na khila wakas. Ti yugu tina ta chiriz na tou maa ta. Ta maa ta yani ta taji se gu nukwa chiriz na semu chay na mei ra. Mei ta ta chiriz na shirtang galung ta kaaga khsi jawri ta zuz. Shirtang galung ta shirgi yungri tatu ta chiriz na ta kirgi chiriz na khijyu ga ranga mekis. Yung khishu kura chiriz na chenpu wini chiriz na bari chungu nura ana maana res. Yung khuy jenpaz gila kani shena chiriz na zandang da chiriz na rangzhin siva res. Shungli na kirgi zandang ga rangzhin da simu res. Simu rizhara yung chiriz na cawi mei tang lukuna atiz jiri. Da yung chiriz na pewi mei les. Gdanjir gu guni chiriz na adab adanjir gu guni chiriz na cashang. Kajina khisukhur shepi niwa chirizina Tukhurir shepa tangsong Daga tiri guni Yung khuy zinjig jina chizirayi tizina Chiwaga nila shungu nus Tiri chirizina mgisir ziga Chini sigo nu mgisir sigo nu Digi chirizina nishung na Da kandu khinti garu yinu gu chirizina Namka gu gadawa tiyans Chini jina shungu nu Chini shungu nu gu mitti gu chirizina Anangu la Tan di nuk seru riz Da kagi chirizina mgisir sigo nu gu nenda shungu nira Ta karu tamche ta nduku yoyoku tamche ta chirizina waka sesira thongni dhamu ziriz. Ta ndiga chirizina hui ti nangu arimbaar zinta shirdung la tsumam baas. Ta genchi chirizina shungni ina chirizina nda shirdung chi gudun mekiz. Arpa kana nda shirdung chi gudun mekiz. Oyanchang jawu rama naga chirizina hunga jali tharvi chirizina simbu lakmaat chiz. Dhamu chirizina shirdung tangz. Ndamu gu chirizina kungchu gu ganyangani nda zonu gu shtamda chirizina khchigi gu meri tatu ta kirgi chirizina tonguni ta rima chirizina ta jisir gu nugu chirizina nyeta la galung gu thai pajinta tharayang chirizina bar tangzi ganyang ten shirizina chitangzi ga jenpani shungu zandini kirgi chirizina rangjin simuri onchang chirizina de yung genchi chirizina shirizina tong kungchu gu chirizina meta khchigin rukuri tatu meta tong nyamta khchigin rukuri tatu yung chirizina khchigi kura chirizina shirizina chitangzi shirizina chirizina anginatina jenpa chirizina waka pewa ka nyehti nara chirizina waka shirizina khinti chenpu dhamu zhik chiye tanzi si di itana da chirizina dan dita takib da chirizina chinili chenga si chinili chenga nye tanga ana maana ri si da shungli chirizina waka agivi li nara takib da chirizina andi chirizina qadukhi li re tizi chirizina sema chirizina tindogu ka si guni ri dhani uchi nyangi ka jenshi dhani kongwa chugu ka Kāngā chukūnda chirizina, shiāmni chirizina yōngchū uchi tsāngshā tūn kua pādi shī shēyō la tīgī chirizina tā uchi mānāni shēchirī, tū māfshēndirī mānāni shēchūga chirizina, tsikkānta tāmchēka chirizina khuirī tēnū chōngu, khuijīnga nāni shī

야 년이비 두고 총총초 지난바 데모이나 다스타치적가 산지 능진반데 이제나 총어 오르카 롱팅가 온도의 감성가 두고 총총초 채터 고득시비 디츠르카르마 앞지랑가 나총시비가 즉그 타동림친 아제나 두고 총총치의 리톱가 두고 보자지미야 나 두고 총총총마가 영공성가 왈르가 너등등이다 등이 나초 터몽더흥노가 제라 총총 나총시비가 림친가나시기요 나리와인고 Re, dana chukku chongchong chongma ghi khisla tere da pohra chi gangmang zhig thorji ghen jina da jina likan jina pshigi yang na jikto jimbi kamdamu zhig kilok dana chukku chongchong chongma ghi yang ngewar da kamdi yila jengiz gono kong re Re, dana chi na chong shi pi gats lim tseng ghi lim tseng ngonma zhig chuni chongma nyam chili no ghi sarcha lak shi zhig yila jing ghi Khipa lhopi dina abdi devar dola khi masil dewa chungla chikpa te chenbi dewa to masil se gono lakshinda yela korea yunga. Re, dana nga tsi chungti niwili rang rang genjina mbapaye jo hisha gangmang zgab jang jo. Tartak dewa chenbu zg thob gona nga tsi chungti niwili xe gha zomba chi go ga. Hishara yang na yundan maa li zombi ji san ji zi no hui tar da Tuku chong chong chong maa ge yang chong di sa kshi gan baba yi ri Taan jana rang la gi pi yundan di nye maa ri la cikri zong Gangshi ge nyan jia songwa na cikja maa li kong ta chal se gono Lakshil nda nang zin nga chi nye maa ri ri hisha chan zim ri Yalan zin tam na yang nga chi taan narsu nugu gorm la ka ni hisha manga zi hin jo ga Re, tenu chenge chukku chongchong changma ge po utarjim ge nyamchili kono ge lakshin da changma narjib ge longa karma nyingo. Re, terang jina yang lakshil xarwa zi che te kodig siyo. Kang yin zi tangna? Gaiwo chin nyembar mawa na arangtun yin che gishir man. Sinsha nyan irgo pa na shting na to che argani man se kono nday. Chukku chongchong changma ge go nyong zi. Re, dana chi limtsang ngonma ghi chukka lakshil te yang chira zhongwa zgi na chamur. Halo ngu na yonu ghi chukku chongchong changma ghi po zharjim tang lhanta tsar shi ghi chindon juye ko. Gang yin zi tang na yondana dana jiwu kan madi bar yang rangnilinda jardin metu or jiang rang yang ongwa chen chi chukshin kor se gunundar la. Re, dereng ghi njina lakshil njina chi gau chi la nantan dambi chi vjatsar zi no hui tar ta tarong tang chindon juye ko. Qoyochin nyambar mawa na arangtun yinche gishir man. Xinsha nyan irgopa na shtingin toichi argani man segunu lakshilindar. Terang lakshilindan jinayang chichi ganarjib ka lunga markara nyambi waka jili jambi nula nyocha. Nga tsu ta lorim rimzin parnugu gorim dila ka ni sarcha lakshil gangmang zga hachi alon zantapka. Alo zungayang caridaw kari titangna cholho junga karushchigayang khutang zga. Ri, ta gangtari chukku chongchong changma ga ranga pami yangmi gib zhignu ga lakshil xirta wanda changma yakuz gib zhangju. Pohuchar jim ginjina yang nga tsu shkanchan la sukwa. Yang na chabi jilam gangmang zikla ka ni ta shipa khabdi jibdi xig mar dhigni. Nang gisa ranga parkil ma yingdi tunga yu ni tamu ga shiitik gangmang zikta sashcha lakshil chakhang shtanchi. Dila sukwa gangmang zik alo zungda tangi chalama pokyo ka. Dana chukku chongchong changma ge yang devzin ge rangi xinan donu ge lakshil gangmang zi ta rangi jambi nola dasuk jig juun da yang shi ge chinar. Dana yang jambi noni rugun chukma nyinga nga zi xtum zhago chih kaabsi, shtamshil shepi kaabsi, ganahtim shepi kaabsi ta incim ge guni nang ashu xie guanar. Hari nyang niwi chukku chongchong so Tangdi na chung shi pi ga tsilim tsina go zhiyo no ga chan chung sambu ga nang tu na rag di zi chi chung o chulei ju yil. Chukku chung chung changma sanang maa chi a na wa chaga longa shibtan yung go. Hari tangdi na chung shi pi ga tsilim tsina ga nang a juki jingjir ti pa ga shi la rig bi shkar kong da sambu che ta go zhiyo. Dana tangdi juki jingjir ga nang a yang chukku chung chung

Ya, nyangi bi, tuku chong chong tso, shuni, rigi bi, shkar kungar kalam dhav jilan diga tanga, na chong si bi, di tangab jenghi chuni. To su ne, xiang li yin ki zo li man se gunung da, changma jie lo zgi. Andan jina yang chiam dag tang, girgin changma ga yang si nian jung ngari wa yin. Nye chir shka shiv, li shi xiang lag ji, to si ngu ne, xiang li tang zha wa li, zo li tang hta ni man zha. Zoli na maji jicha tag tankil gi liram tar jingu cha thambi tuanzi sa jirja tiril. Oin chang shangli tindra shigman ti. Shangli na saawan shanglang ta tamni.

0: 하정 같이 그렇게 그 파마존 손진나라 이런 거 닦고 나가다 그 되는데 도물 다시 인데 손진나 하마라 영나 레몬도 빌다던 직진디 상인데 도물 또 쉬어 있거든 영나 소중 있거든 근데 뭐들 디진다 하마존 손견디 손이 되게 지 이런 거 닦고 나셔고노 아 소소응이 틀라냠 죽다 돌는 게 좀 하정 같이 뭐래 뜻이고 디안치니다 영결근한데 지도는 그쵸다 샤인도 지금 날 손이 야라 그거 로탄딘 주렌 영나 소순데 영주 다티서 영나 로난데 토나 다 로마가 다 회찰고주 영나 회글로군데 지금 흩어요주 내 인진다 단디 흩어는데 지기 계산이구나 다 다른 거 다 로마가니 회글고 쫓는 게고 계산시고지 달랑제나는 다리 되더나 다 로마가 회글고 쫓는데 지기 계산이고 나중에 타는 영결근 그 갑다가 통통이 메일
1: Ole, tata sigiran bati lama ji sigiyara yung ta ji sam ji hi thoni sokta sokpar ta ji ga manjong thonrang ga kande thoni ne li ta so ta phama sokta ta ji ga sing de ko mo ta lo chi ne on de chuti na ya ji ga ka ka ji ga mo de ta manjong ga thonrang ga phama da ta us sik pama tang ta girgani ga sik tengu gu mo.
0: Adi.
1: Sik ta lopcha gu tona ta chimtsang ga lopso gu nani hama gu mayi muhi runga. Ta uchu manchi hi de tawa shani yu na cha. Nga zo zonji na ta ndusa san zonji na nga chunduk ni. Darunga ra hama manchi hi gu ta cha jigili cha ta muhi. Thapar to lorungi ara ching par pama rong tong rong tong rong na ta muhi gu. Ta chab se kune ra mahi gandhi shantra gandhi gara mahi gha kocha ta gandhi gara mahi ta gandhi kocha gandhi gara mahi gandhi gara Ata shi ka mangga mo
0: Tara tara
1: Tenta na arita ra hama ga onjaan mahi runga ra maantha ra Ta chi le se je uchu huanchi kusa gujira la Na huanchi uchu rashchi sukchi ka kurn de uchu gapur ka shik cha de charji chimbu yu kumo
0: Yari
1: Nda kukur se je Ta maantha ra uchu ga karga shi ga njiktim de minze nishchu ku go Shisha adom se tarka tambuzgu jigogaya.
0: Dengu.
1: Chita gashyakin jigogaya. Tashonga shaji kabda maayi isi kuna. Shaji nreji maayi. Aranga sentandira. Nita chi hini maru isi kuna. Tumuzgu kaya. Ta waka shayi chang maasila. Tikida tangta shaji gara chunri arama ikutin. Tata katka jirangni jirang. Jirangni jirang jugumu. Shishanga ta maantara khunjog dina shikzo kurigini. Ocho shayi chi tawarta. Shikilo, likilo rasa mahiga. Tani norkilo rasa mahiga. Tagilo rasa mahiga. Nantani, ta maantra ga nukli ga thanyi rikara shal mahi ga. Chari jangu, starlo jangu, nordang jangu, dharkara shal mahi nu sanku. Ta shaji shichiguni zichiri songi zongzga shiatangi, zongin khunga nitang, ta tinangani lopra songtang, ta tartihani sharangtang. Shungun chowara lopra lopjongi ga kaka chanjoksa gwa na.
0: Hari.
1: Tata shungun di kazirin, chowara lopjongi ga shungu chakchiga rizhuta ta sozgiri. Tā hāma gāngāng kār chī huay chā gā tāni mūshī nā rā. Tā lōchā nāng tō nō nā, tā lōchā pāchir māyī tsō mā rā chī gīnjirī. Tā wā rīm sō nī nā, tōk pūr tā nō rāng gā tōr jīk gā jīk gā kāshāng tā dukkā rā tā, jā yī rā wā yī jāng gō nō mūñjī nā, tā lōk tā tsū yī nā rā mō. Tā lōk tsū yī nā, tā lōk gā lōchā gā nō nā rā tā, tāng mā gā tā yī lōb sīng gā hāni, huay chā lōk jū gā tā, huay nōk jī nā, jā yī jāng gō yī nā, kāmārī mā lōm sī jī. Tani daga suisha tonga khacha dhaga ka karga khacha tonga mo dhaga
0: jirgir
1: ka khacha dhaga dhano zonki khuan jir kakorzga na.
0: Nari.
1: To seje, to cha ku cheta lhokum dhaga cho khacha shon donju ga ngan kar na nao naramo.
0: Tara.
1: Te dhamma chigare zina, thomar khacha adega dhamnu gada ki ta sechimika khacha gau jonga dhamo kumo. Nina chigare zina, lhokcha ga lhokcha ka kodrik gala ki taluk ka lhokcha wanar ya. Taluk ka lhokcha wanar mo.
0: Nari.
1: Taluk ka lhokcha nda yo tanga ta. Tā lhūmā gā shtuwa tā chīgīchī sāngā chīgīna tā chītī nāmu yu dāli ariyā nāmu chāngā wā kā chīgī gu, nī hī gu, tā līshā gā tā yī mātū yī nā kārgī chīgī lēdā yī chīnā rā, tā mū gā mēlā, tā tā lhūkā lhūchā kārā nā rā, gīrgā ngā tā lhūkā lhūchā nā chīlī sāngā nā chāo hāgī yī sā gā nā rā tā, tī tā gā jīg tāng kārmā chōngā nā nī hī nā zhikchi na tagaranga chakchiga titang tanyang sharayung. Nyende nyende tsi soktang da chi kirgi khunjogdan thangni nyekhikina nyekhikina, samchikina samchikina. Tagi chi soko sida soktang da kirgi tsika chiga nirindra gizitang. A, ata chi khuchati nogu di hayin zikta shiri yoke kamo ndomu zhukka zi. Da nyeramu, nyesam zira katam kapazi. Da kirgi chi topshia zi yonu zi gulara. Da tsi zi ka nawa tergu kaziriya. Da tina da tomachira o. Tā huchā tō kuchuwa tō chukidu yōka zi. Tī hāni tā chukidu zi nā, girgayandī tā tsore, jindanga tsua ga nāni, achi jindanga dōm dā, tā huynchok jina wakamās gīnji nā, chāgala katar achi tā ngūdōng dōka zi. Chāgala tā ngūdōng tā chasaka tōk nā rā zi jina rā. Anā achi jindanga huynchok jina, sāra tā mpokor tā tō, ndaga, Sashtim ratan choka ta chizan chona za jindangan thua nangan rinri yeko no. On chan taga jimtsan mahi nga tsu kondos sichir dali ranga jindangan domo ga chua chao hongi hantan chayir ala ta chizgin na zin tagan thamnaan ta chikor su ta kaftok ta ta girgan ga ta chua taga zikona dhinan na nusen da khacha chikna. Ti kuka ta nga tsi khoycha tiga tiga ta ta njikna nga chua namo maazga ta taga dhinan ta ta rogo nara zino. Tamo reko na yang, shayi karka lam tukha sinjog jira yoke. Ta toga hani, ka nga, nga nga chun suni narda, khoi lo kutu wachye sanche gol, khapar ta tawan thor jik namo kore nincheng, taluk zore, taluk zore nta na khoi logo yogo, khoi logo yana ta mama chi khoi logo kanji zin, ta kor kanga chutari sabchirin tsiga sona, girgan zga, ta chichi pachi shira tang, girgan chi tan lao shu sinar, ta jago shargon oka zi.
0: Nyari.
1: Girgan shargon zi tong no, nantan, ta nandore, girgan ta chisga shargon zi narazina, karga, 니네 진도 로마초 생크리 로마초 반니르가 다 로마 유연조 같은 데 묻혀서 다 그게 니엔 진도 또 조샤르곰지 신스게야 다 로마 근처 짓었던 나주고 텔라 라나 소알라키 생크리장장서 언장 뜨가 하나 길근근 소아장장서 말이 다 그게 짓는 거 로마 뜻인데 또 전나 최신이 그 샤르곰지 신이 한나다 그게 호차 티누가 난도르 달 로마르게시 다니 로마

0: Kazin kazari. Tati tamai tana konjok dina topchonga tondokno go skarte go kirgi sem kumgula kinjerwa chizgonina listan gynjin jerwa chizgonina listan gynjerwa tol ischete kirgi pachir kongtaka stuwa yonina tarka yigi yigi ta chogo sha yi tatan katak jenye tong jenye jenye tong jenye tong jumas toko ranga chi gormu zuxin dal da ranga ozi tangma wara chigi dipo gala ke uchu wotuka go chigi sha jindi pai chi tamu yoka tamu jangu sanar zan tamu zamzikam maa kazari
1: tari
0: ni kardo son go sem go war tukje nin yogan jib chikku tato zin kazari tam ni jambu shi wo
1: ri ngo mara da taji giri ngonar kabda kuno teb jindi hamazon chonjina kirge shayindi kabda mayini yana shayindi chik kachadu shalion nara ta nye chedik chik shakuri chong shakumandik segun danda karogodu segun danda ndamu yoni toni shayindi ndrajimangazi ta chonji tato chik chadu nyik chadu zepchina chik zamudgina shachire chara chik kamudgina tachu tarong hin mara segun danda lakchikna ta hinar segun danda ndamu waka chisir gunar wara chik kabda ran dendin da manga meni Tianchinita, Chemdog Zog Shai Kirgur Gavshul, Kirgulakanam Johnny Sagionina, the Sosochi Tashisham Jignanda Maini, the Mog, the Changu getting that the Sosu Conera, Shonera Coni getting Kabda Eton, the Zungitania, Hamara Tazog Shig Shai and Dendi Gilugon, Dingitana, Kabda Mampoya Gyoga. Tianchinitan, the young Girgan and Jizgonu to Tarkaban Songina, Tangun Chitan Mandra, young to Wulangan Songina, young to Chasargon, Dotam Nandra, Tamjin Nandra, which Hagarin Derak gave Shipandi Katali, Tam Mampoyok, the Jango, Tao Larang Shipandi Tamnug, Dong Sijina Diana, Tamjil Las Quandag, which and the Tarigina, Shayin de Pantokanda Oxam, getting in the Zunitani Katarina.
0: Та шайлы тигринеле азо та зонтиглик мене таурму та зонтиг зонтигта дигона ранг аргинит дигона то хатгыри тэ мэрик рикшим коназы мармо ранг паркка зонтигта тасинин чекуну шонг амаг мэнили ди чика чатта селем жинире че зонтигра тэ зонтигта тхумр алги юна та нит дигэн гия там хуа зонтигнера тамбурия сангдигнера логи мене жангу та аргини жамбага сера цымдыр юмры тату Tachi organitan chui chiri changtao shiun yoni tamuzga mankadari ya tambui da tamay. Tishang taa tsunguna rantang katawa tara tamu shaji katawaru achu taa shinare tu. Tawaru saprita dobri denjak sa jindar tana loma maa tondok shangguna shayi nakhzhin rikaga rantang katawa tala organiya jambaga sambu shi yonga chirar tatsu. Tawa kunchu sunga taa wulu wulu mani jaja mani zi taa marikarik tinda ki shana unta taa taa rantang katawa laki Singer Kunu Nazan, which Mahjong Gokumo. The Shangata, Nangatar Kakaina, Tashinisha Kunu Kachachira, a Mazet Jestanatanju, Mawana Chokunjo, the Nayamba Yara Lachakar, Nijamba, which you Kai Shahana Chisha the Lincoln, Jayan, Sukhatanja on a children is Sundilion Gunnermo. Richard Dugging Nam Katan, Rinito, Rinigo, Zukuna, Tara Tugan on it, that you don't you got such a jet of the day.
1: Tahamaran doesn't sonjina chi karkurgo, shai tug zatilin jovan danda shai tin dalin and doko, kurge kago, xigun danda chigarangi ni chilin jojo tug saluna dumela takur shai teaches gana dona tein joan dana, nikishalando, oiga murgag segun danda, worki shacho murgag segun danda, the moe that ankurgiches dona tatara hamag shai gzatilin joan danda, the mug not salario, the younger hamadi sonjina shai in the kurge chunu chenga, tashi. Pandin dangjir mahini yana tashu mangaz na taron dar semenu ge jeng hamand ge khatin na telenin tkin jo jun de tsonja da ha chang ge ka chen bol ti jeng hamadun tsonji na wol rang ge da shipandin chamnu ge jong rak dam jilla so ge din da chong na sha kun sha itik dam ji shil yana ge jong ra tif shil da ge shok ge khoi chan de ta ge de na ta pantuz ga yoqari yoni da mol se go Tianjini ta kichu chirgu ta kune niki kabdaya nuk zuu ta hamar nda tang dhil da tangi kabdaya ku ta zuu sopcha zun cun, yana girgin zun cun jinara shayindi chigi ta huyghluk kushtoos nang da jesang ikyur nda zungi talara yang chigi shangin hama na zuu pechin rar dhanda moyna ra hachang zangka sangu di nyang ta chichu sopcha zun cun jina huyghluk tang jewi shangil ganggang zga peki yo ni nanda zungi tani yang girgin kabdaya zga tong tong rina
0: 오야 마치로 전선지나 단토전도 소나츠그네 니스토닉 탐발도 츠그네 데타나 니스토닉 탐발도니레 잠농 회로니 모스시티 다와지와 로지앙아타 회로 다와이너 모 회로 다와 카이탄다 다 카샹아 티파 에질라 콤프레시아지 르크파 농 프린시앙 잡스네 카샹 토무비시다 탑통니 아지티게 달링요그노 로지앙 페코노 모
1: 리
0: 로지앙 페코노 나니타 다타리야 타 카이즈게 점고타나 세구지라 마초 카이즈 점고타나 타우르 어치지게 테 흐츠
1: 타
0: 알마사 끈트가 요크토모 차츠는 거고모
1: 나리
0: 타트도 코타이야 타 마가 심지기 상토노소 페노기즈니 양카가 이제 손을 담아내 양카이나 타 담만선이 나믹츠스스 이제 시시 믹츠 니미 믹츠 뜨기셨다나모
1: 나리
0: 타트기즈니 양은 저 손에 인다 잠바즈니 어그니 예스톤글라키츠도 같이 르기즈글라키츠도 뜨기셨다나 타 도르 디나 kayi jang go tang ma se go jira kar gi jang tang tang ma chu yi ginda de kun da kayi jang jang se zam zam ar mo chu ar ni jang se ro mo ta ta tang so ni na chu de kayi jang se ko lo ko go no ge cha si mang go mo ta yin na chi kayi ginda jang go tang na ma ka so ga su mo ko ta kan chu re zin na je lo cha ta chu ro mo
1: ri
0: tan do chu mo ge de tang tang chi tang man san ni na ta lo chi ga lo ko chi ga je go no ko ta yig zig se jin na da so yin da andar se jin na da mo pe na jig mo un cha se je ta khon jig jin na ko lo ayin de se jin na da me pu dam le nang ga ka se jin na dar ka cha to yin ka dik kan cha to yin ka jin na mo
1: na ri
0: te da li yong na cha ta to chim son jin na da ng chi sum bu che chi ga di da ta chi che de si chi che de ga na ani yong na ta chi yig zig yizin do shong ngang ge da lo kun da lo ko chi ge rang ta chi ge ni pe ko da ngang ge lo kun ni le da ga min zin da yizin yang ge ta ni de da ge ge ge su zu mi da cha yin nim de zin de jong a chi da tan ji ge ta ni da yizin ngang ge xi ge le ge jian ge ma sim antonia san ba ne da pe chu da xia ge xin lo ta shu ge na ni da cha u ge yizin de da de ge li se ge ra ge yizin de ta ni ma ti ya ri chen wo de chi ge nigen ane tichi degen an daung chigunu soyin dander soyin dander chi soma yuma kashig da tang sopcha sho no ne soyin dander chi petang da ge ni ta tinang ni zen ta ge nang ge ni ni re sa tang ni ni re sa nu ge ji ni ni ta ta cho yang chi ge zen ta sopcha nang kk ka me shi tsa ni ta hon ge ni nga chi nga cho nyam de chi chi ge da re da nga cho sa ni da sa ta ge chi som du khang nang ge som du pa si ji na da a ta ni nga cho sa ni ge ge ge khile ngo no go som ba po si ji to mo re chi le yong da tang тачи тастом диг пакэжтан чахчига чии дале соми к дигзм пакэжтан томата чу сонда да та тицуни чин кна соми тен дроги дигтан тани мачи сера та чу та нянгра та мати дале кертан та чу тагжа кжи сера сома чу ра нянгалан та корм та сома жогуну те на бомма га сем кони хайзе та чем тон жогу мо гергин гитин марта сома к те така гэ чик не чик зэ тин на

0: yara to chuti rangi hamay na rang to chuti na te thire to ati na na chimbu su chame kam to jangu reju to in khazre
1: ya di di di na re ngo mar da amadun sonjina krike sha inde khocha dam se gur sa to chigni girgin dan di reju yang na rang mu khina nya jam ban reju ti han chine girgin ta ji ta kon na sha kon no khoitin khang chadin ndamoni khoi chanyo ju ti han chini sha yi ge semkham tang thamba ge khoi chanyo ju ta nang tun dan de zige zige chadin no yang sha yi ge semkham tang gwali da no nang tun zige zige sha yi ge semkham tang man thamba ge ndamu kher ge khoi chadin de yang manyu ju rang ge khina ra de na ti han chini da sha yi ge ji gap shu tang thamba kher zo rang ge chi ta nan do no rang de mo zu ni na sha yi ge ta ju rang de shi ge yang pan ba yo ni nda mo la se go kwa din che ge ge tan ang len sin di na ga ta tho ma ge khwe lu ko chol nang che sang she go zi na ge che sang de chi ge ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱟ ᱥᱮᱛᱷᱚᱵ ᱠᱟᱱᱫᱟᱥᱜᱟ ᱠᱩ ᱛᱮᱝᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱩᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱯᱫᱟᱥᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨᱤ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱪᱟᱣᱟᱜᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱᱟᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱝᱤ ᱛᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱚᱱᱟᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱱᱚᱢᱚ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱚᱯᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥᱵᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱥᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟᱥᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱨᱤ ᱥᱟᱞᱤᱫᱟ ᱱᱤᱜᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱵ ᱫᱟᱡᱤᱱᱟ
0: tara mukhi gu ta rungi ra ngoma lhobjong shikku no korim zhigin ta kere ngondo takchik tangya ndugnung yaan maa cha
1: nari
0: jang achu yang pansina kati khonjog dina linsin dina si ngu tinang nara yang linjish chik ngiri yoni tani maungwa nara achu chik linsin na ngandamu gu girgin rata dandansi kundrum dandansi thontong na taga khabdasi dali nga tsu nyam tan pejin jo pe yarsi zita kaan tar achu murgunda chik mukhi ngin mukhi mukhi zitali zhigam yung mingin gaya ta lhobjong achu ga gu gu tu maa to
2: ཁྱི ཕྱད མི ཚེ ལམ དུ ནག ནག ཡོད ཁོ སུ ཁྱི ཕྱད ཤ ལམ

0: yin
1: o ya param che
0: a ta na nik demo
1: ya demo
2: re tu panam ba terang ge kangjong shalang ge le chim di nang a gergin kangjin da kada kon ni mi zi rgni da ge chi thomar phe gi chi ge shon na da ge lor ji ge ko ta da ne ng na won de sa khl da ni da mi zi rgni zi na shu ko ya na o gi chan thing ge lasn de ng na chi ge dar pla shon ni na darta ingina nda chal kaa thun yoni na tala sukala kani yung kaudazga maazgi ta di hanshika ingina maung paana zina chukku yung na darti suwa ga gurum di chona zina chukku mizi irgini nda ingina nye girga suwa ga chola ingina kyaapil shunga daltanga darta ngisi ta maung maangchuk suwa ga ngitini ginara yung ta gada loo saa ga thukana chukku manju ga shabshi ga thukana chukku di hanshika ingina maangchuk ga shawa maazga laka ta gubiang kanda chukku yoni tamu ga nambari zidali kabdaya koka teb zhinta ta mizi irgini nda ga chulka lakcha tuku gui dali di nanga ingina malga pi chatang tani gershkin anyi yopa shangi kanzga nara teb zhinta ta ti ergewi chata tuku ta vishul yagpo shil hepa tang tani kirga nyewi chata tuku ta ingina rpanglanga chara lanturga chata tuku ta yang sawuzga yoganjo goju ta yang khanda kal chetsil tala suqwa maaz kabdaya dali teranga lan sanda ingina dartan jigdi jugdi sunde tondangar Tegna yashin yankun naba tsongina yung ngasi lansin tala xansi na war nyangni tkji qishi. Lansin diir suomdung gankirwa larga rakhi tang tarkilwa tamrin su shekib tarkilwa ngantag sirang tang suonam rinshin yin gabzang namjigi qishig nyanam tang donzin tang suomdung xin yin lansin ar jimi nangla ngasu sangma yang kirin jil yashin yankun nabi matadarang rili kunga lansin jantagla xansi nangpar tkji qishi tademu.
3: Tāna bējīn jī tīsū lō jō ngā yīn. Ādiyālīshī yīx sārīn gīr.
4: Ādiyālīshī yīx sārīn gīr.
5: Nyāngkū nāmbā, chī nāmbāb dēmū yīn nā, dērūng nāf chērcī gīr dātik bī cī ar gātāng, jā cī gīr dābjī bī cī nyebjī, wār cī gīr dābjī bī cī nyebjī yīn lāg zāmīg mīr zhīlī. Chēcī tīr tārta, jā chīx sārīn gīr lēcīn lā nyāmbār gāfsī shī.

0: Chazi? Bigaso.
1: Ngaranga chaptangi jirtsulwa chemuzg nachirchilit.
0: Na tamuzg chai diga nanjuni.
1: Anjogo khazgri. Ta chi hargin na chatsugi nazg chatang na ngar nan jonur.
0: Oho. Ananjogo ka?
1: Manba mnur na jonur lama inu chi khsang maning semchin tamchi ko tuandaga.
0: O yang matrta.
1: Ngazinu chigin gugur chachora shugsuns. Akar dekhun lolo chunda nyam khiwazga marga. Tomutu shenyani. Ching gugur chati lig lahti ngug pechkti ra. Nan randu lama zi yoni.
0: Tazina cha serga.
1: De ti so kusha chi okara. Ni thangka nguni erga nyonur charawa chenka ngura tamuzgra. Makhi zirung samkhi ra ola marga no jala maku no changne tamo koi ok. Karpa ngorpa zo tamna marga lama imdo chi juru.
0: Tazori ya. Lebdan duk.
1: Tangi ra semtang ni deshi tuk jawa go. Ngāv lāmāz gīndi ngār gōmbā tā chāng tsukhsāz gīyān. Ngā tāwā chōrā pārshīn nab jāngā yī pārūt tā shīn sūng nā man thāmag thēnī thār shīn sūng nā yīyān. Tamu lāmāz gīyotī shīmā mār gu kūngmā zāng gīrā kīlē nī.
0: Tā chāng mūrū shēz gō. Akā dīkhūng gī chā sēr gā?
1: Hēnir. Chā chū lī khūng gī chāng mē chū nyāngā ālag sēr gā mē zī nāz gī chū sī yā.
0: Tā lī khūng gī tā chē rāngā tā gnir mō.
1: Ngē rā tā zē rā. Ar gā pū tēr gū jī mēk. Tā kāng tūr. Hojul mphalung shikjime, mojul shikwa arujime, tatang sarchuk tuandakanda ta guwar nga ma warke paayi chakach kakhtachi yin.
0: Tachi yasir nye namar go?
1: Nye yasir tang.
0: Ah, dhkhtaya.
1: Kantar nye tuandakanda yar jilunzge go go kopa mela?
0: Jilun ina chukkara lama zinma cha nye namar go aro?
1: Nye tendang zik jayi tau lama ngoma zu yan zik shat.
0: Ya.
1: Tar kachi ngomar ka zur di chi mani samji yo na marita. Nyi tanjik tanda azazga manchung.
0: Shaka lama inu ki lang tangzga mo.
1: Tari char zimma inu ksang tangdar ya.
0: Tazini ya.
1: Ta yinjong tamazga khinjunar.
0: Chi khidrita chukhor songnar ya cha. Kachu tsangma tsar songnar ya.
1: Semchung dewa anya semli yungi semzang chungo yungu nga karmu chay. Yang chik shana nyer jilun inu manyar jali namar.
0: Ta khi namar. O tani?
1: Tani ta ngira chik yinkao ye, dekho na kwa chunak nangta.
0: Jio mambu kongzi kagir jiwa nyan tha?
1: A li ngan chu, tondakhan damu chiez gushon tangi, tarakwa nga daazg marjig suyo ni.
0: Chura jigro gila zana mana?
1: Ngi chiez gwa nama cha, chirib jar gwa yinir.
0: Labjig jyotan dangjig mago ga?
1: Chu, dekho nj, demu yindag sayo namar.
0: Ta chiez gwa nara?
1: Samarchul zirung sattang zig, nyamakhsul zirung sattang zig. Nangarka dewa deyansuk jub chula ngamak chuka vlama yung. Kwaash tiji sena lakso zi ka malin sena shiran yuhu zira.
0: Che sirka?
1: Lakso sikra. Sa chapcha sangu jignanda zigri.
0: Ti nyangarta sugra, si nyangarta kajir ya.
1: Si nyangarta semchung dewa ga sogar ni gogar shakhsun niga nyamgen sogui.
0: Che zi? Shuvuz ura shira tondang nara?
1: O marago chungma yinmin niga, amema yinmin niga. Mangma uun choko jagtang zindi ya.
0: Daar zinma uul hangan baka?
1: Yang hima uwa ka dekhund. Argu cho, gur margyuk, mab tsung ra. Laman jago nu mani, dago nu maru. Udoka hebtang nan jaka ma yunga kumaan jesus ya.
0: Jaka ta yungji recha, jasu chik sonu mani.
1: Teftir girga ngang hina kadag zinu kajang malu nuzga ka. Nyangu zinu nyeta chu matcha nazga wabtang ta.
0: Chazi? Chunga na nyanggu wabtang tha?
1: Ole, ta toko nyi khajang ra makchik ra, toka nga gina rantang ra manda gmo.
0: O, gormu zini, ta ngakuk chikuk ngapcha jakuk riri toko na aramu ri rantang da namari ta arangai nyan namari ko.
1: Aramadi.
0: Ona chi, ajilun mani ajama gozi namani?
1: Arjirgtang na jenjo gara.
0: Ngira tangma zika te chiran dola mo?
1: Tangi khusung shirla nantang.
0: Ta chazini?
1: Ta tsangma karwa do.
0: Kazi chakam me?
1: Shala manjo jo shayi nga ga manjo.
0: Uya, tamo lama tsambuzi.
1: Nga tsayazig min tsambuzi yin. Tsaga tsigev shala tsiri yung na gara.
0: Tazo lama zikif shayasu yin nara makhi gwaro.
1: Onchang ngi hino chichi makhi. Ta hijina nga lama yin minja chichi xie.
0: Yang ngi mani makhi gari?
1: Ta lama mara sirni yo na marjga sun.
0: Mabzang ta. Maka sudawin dhigji wo, chik nyangu.
1: Okir tsasa tsolang seko nonda sarstul chastul ti. Ta sawo yivshana harstul sarstul changmi nyamstul sopari.
0: Tata khi jo re cha.
1: So chun da so jin zang az gri.
0: O ta zang na ta cho zo kuk.
1: Chö ra wa chen ge rang ni wli zan ri. Ka ti sa zan no mni sa zan no ma ri. Ta ta sa zan no mni sa zan no ma ri. So si am gi l mg chig no ma tu dor sa sha na zo pa ri. Man tha ta so
0: ta sa li char jig go no ma ri.
1: Jirtin gun chwa ma char na jirtin go zo pa ra char no ma ri.
0: O. Так цак чирга разылгызы чу царгы
1: царгызы царгонр жигтэндэн жиггонр мен домондо шаггонр самтунзын жиггонр
0: тан жибжену котгыри
1: тейшали юна таян ихчи хита
0: чизгыре
1: татын ки сарцундара сауив шанар топари
0: да кжира хинери
1: топайна то цавагонр ти цава чичи мавшина ни цава ни хин мар цава хисунар сочу саму инри
0: Та чеш заму шелеш цугинг жири.
1: Тондох замунд данг жана каму инатан.
0: Тондох заму индгызы сихира. Чу канын ёнжуда чи камури.
1: Тарун сочу котгыре та заму ела котги. А, квартиги сен аллык сози камылын сен афшаранжу.
0: Лыгсо, лыгсо. Ян сангу жигнен

야 년이비 두고 총총초 지난바 데모이나 다시 저거 산지 능진반 된지나 졸고 오르카 롱챙거 온도의 감성거 두고 총총초 채터 고득시비 디투르 카르마 앞지랑 거 나총시비가 저거 타동림친 안지나 두고 총총치에 리톱거 두고 보자지미야 나 두고 총총성마거 영 공성거 왈르근 더등더니다 등이 나초 터몽더흥노거 세라 총총 나총시비가 림친거나시기요 나 리와인고 Re, dana dhugu chongchong chongma ghi khisla tar da pora chi gangmang zhiga thorjik njina da njina dika njina pshigi yang na jikhto zhimbi kamdamu zhiga kilawak dana dhugu chongchong chongma ghi yang ngewar da kamdi yila dhanjiz gono kongar Re, dana chi na chongshi pi gats limtsin ghi limtsin ngonma zhiga chuni chongma nyamchili nu ghi sarsha lakshi zhiga yila dhin ghi Khipa lhopi dina abdi devar dola khi masil dewa chungla chikpa de chenbi dewa to masil se gono lakshinda yala korea yunga. Re, dana nga tsi chungti ni wili rang rang gengi na mbapaye jo hisha gangmang zgab jang jo. Tartika dewa chenbu zga thob go na nga tsi chungti ni wili xi gha zomba chi go ga. Xisha ra yang na yundan ma li zombi ji san ji zi no hui ta ta dhugu chong chong chong ma ge yang chong di se xe gan ba ba yi ri dan jina rang la gi bi yundan di nye ma ri la cikri zong gang xe gan yin jia song wa na cikja ma li kong ta chal se go no lakshil da nang zin nga ci nye ma ri ri xisha chan zim ri yalan zin tam na yang nga ci dan nar su nu gu gorm la ka ni xisha manga zi xin jo ga Ri, dienu jengi zhugu chongchong changma ge po zharjim ge nyamchili gu nu ge lakshin da changma narjib ge longa karma nyingu. Ri, dierang jina yang lakshil xarwa zi che te go zhigsi yu, gang yin zi tangna. Ayo chin nyambar mawa na arang tu ni yinche gishir man. Sinsha nyan yur go pa na shtingi na tu chi argani man se gu nun day. Zhugu chongchong changma ge go nyong zi. Ri, dana chi limtsin nguwenma ghi chuk lakshirti yin jir zhungwaz gina chamur. Halo ngu na yonu ghi chuk chongchong changma ghi po zharjim tang lhanta tsarhchig chindun juye ko. Gang yin zi tang na yondin dana jiwu kin madi bar yin rangnilinda jirdin metu urjian rang yin unwa chenji chujin kor se gunundar la. Ri, dering ghi njina lakshir njina chi gau chi la nantan tambi chi vjatsar zinu hui tarta darung tang chindun juye ko. Qoyochin nyambar mawa na arangtun yinche gishir man. Xinsha nyan yur gopa na shtingi na toichi argani man se gunu lakshilindar. Terangga lakshilindar jinayang chichi ganarjib ka lunga markara nyambi waka jili jambi nolanyo cha. Nga tsu ta lorima.

0: ngang karma chet hamba kama anga to kuida ta phoma re re nyo nyo re sek ni go kar kar ka khon jog jinang ni terang de gna ni ta kamun do mu khita ji ka chi chi na chok ni chi na ra chok kar kar ka shen mo chi ya tina ta chi tina ga thang ni karma ge no chi sona thang ni sig no sek ji to yi gi gi jong yi gi ta si be ji yon jog kar sang to sang go ke
1: ta ra ta ra
0: ta shera yong ma chi ra chor ta yi se go ni na ta ngo chu nang ga ge de ani song ta ge shera yong da li rang ga sotung ga kam ka ta ma nga ta cha li da li nin ja do chor ta yi thang ni ya me kara onjang loma chotgi arangge chi jongdena so ta sti tang ta ik ma ji ga sera kho cha tik ta ge ji te ni tin nang ge ta chi ku ge ji ge te na to yo ko sha ge tin to ta re te ra kho lo ndo jin shong ge gun do ri ya jin shong ge gun do ri ta te ge tro ta chi sang gun ta chi te cha u gun sa nang ge chi le ta ku ti sa nang ge chi ta ta sa nang ta ge ta chai achhasgeni nan dodi dono ga kap tote ta chu te ga re an mo ko ni jakse gona ta lo nin ja che go tom ge ran da ge ge se fu nan ro ta ta ge ta lum ta ku na lo ma chu tan tho yu ne ta lo ja cha ge ngar che tri che ta mo yo ke ta re tre ja cha ja ge gyum ko kon ji se ka cha cha chu ta ha cha ka mo ge go
1: ding mo mar di di di
0: ni da ta ta mo ta ta ta ron ji ge gona na so nyersi ta simjigna no zina che son metta ta tigin jogu no kurum bin ni che bo mo higia
1: na re re re kwatin che gin kon gin gin gchu la so ma g khuel ko chu nang da chi che sang gon dang ni thani ta gir gin amba dun son jina ho shei g khuel ko chu nang da chi che sang gon la ma g da tham chi ku pa chir khin na tani chim dag ka dun son gin gin da ji kon sha kon te jin da chim dag ta ur gi chim dag kan son jina shei in da nar so ni tani lo ta da di lom jang gram ba da zo thoni ti na chikna rang ta ngo chi lop chan ju mam nyong noin nan dra lop su nyong mam nyong noin nan dra kang tar xa yi ge ta chi kwe cha lo ju ra yang na kar ge li shan dra ju randa so su ngi thala tsgay da chi mo xie ge se go na nda mo ra mang puri yo ge ta teb zin da gir ngi ta kuna xa go no teb zin di zu chiam tak zon chon jina rang rang ge xie tsuk la ka ni yang xa yin di ta chi lop su ri tang ge ju lakpar ta ge ju rgi ni xie xa se go no xie xa se go no ndo yin na mda kar ge gir ngi tig go ni lop chan ni tig go ni ta mar to ta rang rang ge chiam tak ge kam ra yang na pa yin na mi ni nda mo ta ni mara yang gir ngi ta kuna xa go teb zin di mang su rgi ni na nda tian chen ge churang ge phai ge re chir ge ni nan da de tha ta gan son ji na re chim da rang rang ge ren ding ni tha ni jing o chuli sha yi de ji ge he gin ji ga thap ka ta ju ndar kan son ji na re ha chang ge ka chen bur di jang ge ta ge ging ta ko na sha ko na de jin da so ma ge hwe lo ko chor nang da chi ki ke sang ko na de ta lum kan da ri ku nan dig ni na da zung ni tha ni ge ging ko na kap da mo po ye ko ding ni tha la chi nyam jo re to nang de ye chu da ha chang ge ka chen bur tian chen ni ta yang ta che rang son ji na chi ni ge gin zi ri ni ge la ka ni ta amazri da imbi chani zog ge shair kan sonjina de chondi ni lhapar de ge shai chondi ni zong da tang ta amate shi gen dendi cheni namori da ka chai nan ja gangla ki nan amate shi gen dendi yoni namori de tan da ta cherang gir gen zgra amaz gi nu chandani ta chorang ge shai inde chigi losu dang ni na yang na chigi losu dang gi yoni na maupa ta rang gi chig da star losu dang go gen dos chen da mo gi chi cha je nan da da so so ni te zoni kap da zga thong thong ri na Da kantar chang chishan nara nga tsi da oli tsama ga ama tangde chini tamudgur tsika da da oru mokhi khazuri ya pachir ama nika shik zuri jimtsan chika zafon jimdangi chakchika daunum na da hao ma usumbu chakchika dauna apa ama nika shik zuri mo di kugo shajiga kere ama tai gogo arjita mail pigi mea sirki ya da ama niki tai no kutakari
0: kugo da nga chi sipa la jin je chi to de ha ma dun to na ta cho sha yi zhe tom ne li chi sha yi la sim ji chung go sam ji na ta zhe de sha ka zhe ri
1: ding
0: ta ta ta ma wa gen cha zhe zhe ra se gu ni na ta an cha zhe mun rong ni pr tin jo gu nu lang ka zhe ka zhe ri ta ta ta ma yi ta na kon jo de na to chong a thon dong no go sta te ge khir ge sem khum ge la kin jer wa chi zhe gu ni na li tang gen jin jer wa chi zhe gu na li tang gen jer wa to li che te khir ge pha chir kang ta ga to wa yu ni na ter ka yi gi gi ta cho sha yi ta tang ka tak jen ni tang jen ni jen ni tang jen ni tang ju ma to ko chi gur mu du sin dal da ra zi tang ma ra chi gi dipo ge la ke chu wo chu ka ge chi gi sa jin de pai chi

Re zedin gazan gilang yedan gilin cindi nang agi chi Tso nubu suri gori garang chung kil temsin na zung torum lom rang ga Girga nam tsu yag da dan shikar yoy dali Ta lom aga huya luk chor nang da jesang yi gozi Da jartar jesang she gog, jesang she tabla suqa Da lang zhe yedai tangi girgin ga kabdaz ga mang pori nang song Lagpar da tenang ga girgin kabdaya konon di nang ni kiamdag nang ba zun song yina Rang rang ga shiba de chigi chig lo su tang go ni na Dian chini rang rtang ni khari go sa ganjari yo ni na Da zungi tani kabda mang po yag yog Da zungi tala kiamdag nang ba zun yina ra zgezg samlo yu qwari tang ju Ta kiamdag nang ba zun yina rang ga shayi ta lop jung wa marha su Girgin marha su, lop cha marha su Da mo mang po shak yon re cha rang rtang na mang po riwa ga yu mal Da zungi tala ra samlo yu qwari tang go ni Da mor Sampai lagi tu, kita ingat aja guna siapa kuno. Saya ini kerja rangka payah kerja ni, yang na kemasu kerja ni ke, jadi waktu sekarang juga yau kuasa jalan juga tak kau cuma ini beli taju. Sampai tu, kita ingat aja guna siapa kuno. Kacau ke mangsa tu kerja saya itu amu kuna yudni. Kami zonge datang dingi thala tahama zoge tu itu tu orang yang jura. Sampai tu kerja saya ini kacau ke mangsa. Zga yuqwa zga tangju ta kunzhu jina tarkub kirke shayi maa tsun jina jarkil in nanda, urkil in nanda kirke chiga kachab dhagmari maa wshaya kunu nda zungi thala ta jarkil in nanda, urkil in nanda kirke chongri ni zunga da tangi kachaga maa zga zga yuqwa zga tangju ndi tsun jina hachanga kachayin bori lakpata girgin gita chi kuna shakun tibshin tibshin tibshu shayi ndi ta chu uwetzgi na urkil Yangna wak rgni, mangsu rgni, ndamu gachi mangzga, tambuzga tang-tang na, ta yara laga chikhiyo na cho chasal gondar, nda wak gachi meprela tangzinar iye ma tamni, ndamu ra di kyanga nda zungi thala, hamara nda zung chonjinar, zgezi chik suambari ye cho, lakparta ta chikun nishan gachu, nguan che tang mandra ga, shayi gar tang dala pama chonjina, shiga rewa chenpo zung yo nar ta, chimtsang gungu karga shayi gungi tate, shayi gar tang de rewa chenpo zung yo ni, maungpa shayi ta tsiki chigim jo ni yo ni, karga namo zga tang jo dingi thala tsiki zga suamba yeke re yo nar, reta suamba she tabra, yang na suamba yeju dingi thala yang rang rang gachi tablam kandra di gogo nda so so ngi thala ra, yang tsiki zgan tang jiga je yo ni namori. Tianxin da gishu chimdag nam ba zon chonji na gerge ta shayin de ndendi chepo meini rang rang ka da go na ra gerge shayi de chi chang mo ma phen ni yqwai ma phen ni lapar de gerge shayin di chi to az ga mong zu ti yong di cha zo ta chi to az mo nen da mo na shayi chi re cha mar to yang zu ge zu chi cha sar go na shayi tang ngatwa tang chali gwa na mo di tina kge shay ti sa shi me ni ta chu shay iz gan da mo ndan da je gon mar se gon ndan da yara lag chi khna da chi khi nar se gon ndan da da mo yi ni chi shay te cha sar gon kap da che pu du me ni lag pa da kge shay ta zon son ji na ryang chi nya che ma nga chu ko so ni hong gan da kam man ji ni ta nya che chu ko sa zgna chu ta na chang yo mar go thara wala song se gon ndan da da mo yi ko ni gantar ta rang ge shay te zge zi chi ndren ji hong ge me ni yang na pa wa ge war ma wa ge war in na ra chi khab da ra yang na chi sem ta ma nga zi shay chu ge chi kom sun na ron de chi kan ji ta ko me ni da mo ra ma po yo ge ti jang da zon son ji na ra yang rang rang ge ding ni tha la zge zi chi to na yo pa ri go zi ge ni da chi ko na sha ko na te jin ta ta cha na te rang ge len sen di na ni zo in ji na ge chi ta shay ra yang na ge pama ge war ge chi so su ji tang ding ni tan ni chi nyam ju ge to na ge go sa ma po zi ge ni kap da ton te jin ji ta gi cham da ge ka zon son ji na ra ding ni tha la chi yo pa ri nyen ge ge ge kap da ko no te jin ta shay te chi cha sa go no so su ga yo pa ri to la ta ge ta ju de son ja da ha chang ge ka chen bo de la

0: སྐྱེད ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Josum Kobi Tamir Debda Dang Argambuji, Samdur Pepi, Junkir Kundunamna, Tugusum Solmijir Gapsashi. Xi Jinping Dang Jinjin in the Namni, Sabdin Marbi Dang Dinta Jobjin, Argapsashi, Mongsu Dang, Lochum Shiper, Pshirdan Ni Gindashi. Dirjis Xi Jinping Dang Penuani, Alan Kulabdati, Jin Shu Shan Jun Kuntapil. Jinjin and Dang Jamu Li Shu Tuniji, Arnis and Jun Kuntapil. Tse Chi Dang Wang Ji So, Kung of Shakurashi.
1: Sati Titula Dutch be Tip Jenny Chipshadura, Jongong Jong of Chichip Ruche, Jacob Chichi Jinpingi, Pinang Jinshishan Gundun Kanta, Choshing Asutang of Chichip Ruche, Jessel Ayunjang, Jinjan and Tang Timlonga, Xi Jinping Gift Antone. Love then Gordis Harim Jidigdan be Pinang than Samra Yungna, Nahajang Gau Shungla, Hinders Ningiwa Shigrele. Near Lomton of Chichip Ruche Dang Yamta, Tangdin Samra Gorkups of Zorti, Derev Sari, Jongotang, Choshin Javi, Serum Jingultang, Tabji Chertunla Hinobatang. 중국등 초신제라 디프튼 페이지 등 페이지 흥리 첨부 용지를 근데 등니 르자크미 등 르자크미 제 망망라 대실 흥리 망포 첨바 등 사클 등 타난 자망 십디 단성 등 다지 용이 탈 판인돈도 요래 시진핑기 난치 단도네 중국등 초신 르자크미네 공천 등 긴고 철비 전초랑 그 르자크미네 중국등 초신 와르제 소진 잠튼네 슈그니 제 탐응급 삼든 다심 등 바토가 멤버라 자와츠기 요래 Lorji Yenang Dambatang, Chapsi Jamanjif Dambu, Sendang of Jetak Dambu Yene. Mervni Merver and Zantan Tang, Likla Chimton, Pansan Ruri Shepane, Tonta Warsim, the Jonko Tang, Choshim Javi, Chaching Mosa Topo Shirele. A Jachi and Nevlanger to Chester Shongrong, Jonko Tang Tang Sajungi, Jonko Tang Choshim Warje, Sojim Zantan La, Santon Tonchim Shepi, Langshok Dambu in Batang, Jermasle. Lontem Chichu Chuja, Jinjan and Jingo Tapshepi, Choshin Jeff, Jensoran Lushabjila, Jeff Dambu Shepan, Jermasla. 중국등 조선 쇼니제 탐문 개편 등 탑진 고리우정 오송주셰비 최선 담보인 바 등 질문스레 시진핑 기단도네 로브지랑 쇼 마음용위인 잠능 근제도 첨부 제임죽선 제르비가 네블라 카타데 쇼니 지금 토산 일정라르다르기 바 등 흥안진 시작도 쉐기 등아니 등 제크미 진 제림 페이지 제 로지 제름 출로 로티 오달림 쉐기라 미르기 제 로진 페쇼 첨부 출로 거급 담즘 쉐바 등 중국등 조선 와르지 소진 잠튼다 디름디 능뚱 사르와 등 르기히 첨부 난니 རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 中国等 Trashin Driller, Jinshin Maper and Tossel Saran Pajin Roger Chetum Shindola. Daluna Jongotang Trashin Varam Zantan Yamdi, Rosi Changi, Loring and Kuri Loyim B, Shuniji Jitim Shago, Sabji Peggy. Danganijim Drillati, Jong Chong Driller, Pajik Donger, Nichijiniba, Gachin Ton Yotaba. Danganiji Ramba Sosotang, Shok Sosun Zantan Jong, Ringaldi Jachirtang, a Jinam Yorushite. Dangshung Jachung and Yamu Jeritang, Pansan Hazen Zaki Cherokongi. Shuniji Shemdeltang, Champter. Махун сугча жери ла хэнон ги баатан. Нга дан обломтан вчичев шучи вар шунвий. Тамун нинзин га чин дончул ягбуб шинни. Чонго дан чошин жерлан пейджиг донвар лоджи дан хтовхих чиг табжа ги. Гни ба. Манг лаб дэчилах чанжиг мэй дан зэнбар жинчум ше баатан. Нгэджим нямди чи чесан торг дон ги. Чонго сугчи чошин шуг дан нямта пейджиген табжин жентал ла хэнон баатан. Хуанжур ньо цун дан шанли, зэгчин, цанцил. Мамчин чортан сугчир нянир нямди жар чеде. རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Choshenta Yopi Tamlang Makar, Hunshi Hua Jansu Shivi, Richite, Tamungi Songchung Yerpotang, Totam Yerpochite, Chachi Dambi Sarji Sojin Topsotang, Jona Lochung of Samlu Topsopigibatang. Jakumichi Sarji Jijetang, Sojin Zakshi Jinsam Zongshigi. Jonku Shoki Choshin Shokang Yamta, Rang Susu Lakcha Dambi, Tongkong Wachu Yerpochini, Topsotang Rixil, Yekur, Listil, Nyanjur, Narjun, Sarni, Zantan Jonshi Soche Jiritang, Yamdi Lakhimante, Jonku Tang.

0: Nyamkhanamba che tsu de mo yin na. Shuni ye tsormu da jangchuk nyanchin khang wo shka la long chen je, nyan shabi ye len chen na huan tab she je yin. Di tsu la tig dang karma ngab chen ni di tsu la vdin war, gu zombi ye rol mu dang len chen na huan tab she je yin.
1: Tam kir go mu long de do bi di xim ge ma chi go bu. Yikim dashi shugmul gowim chormun ge workil gungchen
0: Ditsul of Denny, Ditsul of Jilver, Jongyang workil gungchen ge lintin a gestong sheji Ditsul of Jenny, Ditsul of Jedang, Karma Simchi were, Shogbi Sanger Tongji.
2: Formun orkala lontin ge shubi sanjer.
0: Ditsul of jedang karma samchini, ditsul ar gedang karma samchi war. Zankur jiv za dawani za pembi war. Helkir melong lentsin shtong jedang. Za nyami nyen, de tang zifton lentsin shtong ge yen. Ditsul ar gedang karma samchini, ditsul of jedang karma samchi war. Jebjil lamtun lentsin tatung sha ge yen.
3: Dilzil lamtun, kjamu lamni, kela kapshugu doinkan.
4: Dilzil lamtun, dromu chemni, kela sandab shenkan.
5: Dilzil lamtun, nyanmu ngakhi, kela semkhtum jalkan.
6: Dilzil lamtun.
0: Dicul jadang karma simchini, dicul jishchik war. Shugbi saringir kyartung shaji yin. Ditsul of jeshchik ni ditsul of jeshchik dang karma simchi war. Vzankur jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintsin shtong ji yin la. Zankur jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la kyartung shaji yin.
3: Khtam ki bimba re rin, ki jim bo zha yin.
2: Dijin bo zha ri ren gang zhong zhe xian tong yin.
0: Ditsul of jenyi dang karma jenyi ditsul jiksim war na chung shi bier ga chul lenchen of kyartong sha je yin ditsul jiksim ni ditsul juji war zankur ri za dawa dang za lhba za basim ji la thob ri ngir khu lenchen ta tong sha je dang zankur ri za mgmer dang za parwa za pemba za nyima ji la kyartong sha je yin
7: na chung shi bi ri chi je to ra
8: Wapi woyo hirik shang kham.
9: Rikpi woyo sinjo ye kartu.
10: Na chung shi pi yeldi jir se chung.
11: Chupo chung chung su.
12: Na chung shi pi gachi ke tatu le zin. Tatan ko sum je yin.
0: Ditsu le ju zhi ni, ditsu le ju zhi dang karma ji war. Ditu saringir jashtung sha je yin. Ditsu le ju zhi dang karma ji ni, ditsu le ju zhi dang karma sim chi war. Chimshchung dang chodlim lintsin jashtung shaji yin. Ditsul juzhi dang karma simchi ni ditsul juongi war. Gangchung shalang lintsin jashtung shaji yin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shaji dang. Zankur riyev za mgmer dang, za pemba, za nima ji la jalang nishtung ji yin.
13: Ajalxixsarngir
0: Ditsul junga dang karma jenni ditsul jetig dang karma ji war warnang thengje phoni lensna jashtung sha ji yin ditsul jetig dang karma jenni ditsul jebden dang karma ji war chomchin dari lensna jashtung sha ji yin ditsul jebden dang karma jenni ditsul jobjil war zankur ji za daba dang za lhba za basang ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인 디초노 조브질니 디초노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인
3: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장든기스올라 세르쌈니
11: 강중세르쌈
0: 디초노 조브질당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질당 카르마 접지버 아디엘치 사링게르 챠르통샤제인 디초노 조브질당 카르마 접쩨니 디초노 쩨르기버 잔쿠르리브 잠므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lensin shtong je yin ba dang zankur ri za da wa dang za lh ba za pa sang za nyima ji la char tong sha je yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sa ren ger nyam jog lensin shtong je yin
3: so nun wo shi ge la long chen
11: so mun wo shi ge la long chen
0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ